Ay, narigo nang pwede namang imig kirima na sa sendo. Adaka, aday pira din ang ikarong din ako datan yan na raga na kadata sa pikiri anaka.